Ewa daka kari. Kok bisa kujam gosio? Ewa pigi. Wakam. Olivia, we fumude. Ngoriyo.